0: Pukilau.
1: Pei ona hoko tomu i te kamatanga tātou proklame anga ki nā wāenga o nā tiake ngā ki lunga o tātou tanga Tokelau ki loto i nā community ke heka heka ma he lunga i Tokelau i Tokelau. Ki te noho tonu o te pulupule ngā lelei, noho tonu o te maanga tonu te mia tonu te heako e huia takia ia ngā ruenga ma pulupulenga ke ie ie he e lumanaki lei lumanaki manu ia mo toke lau ini ala ina hai kau o tato i taim nei alo hake mai taia o te tupulanga hou en hoto ni toke lau ilo i te hai ni ngā ruenga nei ni wenga nei ni taki nei e ono a hai nai ia te tupulanga hoi mai o toke lau. He waka tuhea i eik tātou. E vei eko te tupulanga na hainia i a olohenga. Ke paha mai nei, ko toke lau, ko i huitaanga i lau ki tupulanga i eia i te ngalo ma te mō atu o olohenga, Swains Island, i nga pulpulanga o toke lau. Ko te hokatuhia tēnā, e iei he kilanga mō nianya tātou mea hoi nei. Ke ono noho tonu ai te tokalau tāia. Ko te anga tēnā iei. Hewe hoki kua hia vai ahu nei te hokata tātou ai o te matakulo tēnei. Angai ki manatua he kilanga ni matakulo kai he langa nā pōlenga i ei ai i nā wai hiku te ka. E vei nā hiku laki te tūlanga tēnā e tā kua ki te tūtokarai tū tautahi o tokalau. E taimi ke na pālo tei tokalau haka lua ki lai ki he i tūkai ngā tūtokatahi hoki ei he independent vote mō ia kai ke wehe o ki lahe mea ke ola i e tulumana ki o hana uto ke lau. Eta te ulo alo tulanga tēnā na iei ai, ko loko nā tauhianga ahoe iwa lau iwa tupu, nā lua i e pālota anga i tēnā i tū lua ahoe, i e nā tauhianga iena. Kā ko te anganga iei ai he mtākupula anga i te hoi tēnei, ki te hoinga o tātou ngaluga nei, kai ke lei e toke lau tā e au. Ko te helo muli e toke lau, e helo muli lawa i lunga o a tātou huhuanga i taimi nei, a tātou pulipulenga i taimi nei, ki te tūlanga i ei ni, te ola tamakainga o toke lau, te heohea ni mai hoaho, mai hea i e te hokotanga ni huilum toke lau, te mōlunga o tumau lalo te hele ni maua, na meo mai e nā ei loto o nā huhuanga, ei loto o nā pulpulenga lei, ei loto o nā takitakinga, ei loto o nā heokotakinga, heokotakinga, ei loto o nā winga, o te toka lau e ngā homa te tohi, le ngā homa he noho o te pulpulenga. Ko te ngā tēnā i te ola. Ko te anga hoi tēnā i ei te hokahiula tua ua. I te kikilanga, he ko lopo te he te maha ua o te toke lau le mai e ko toke lau kulaki mua. Ko toke lau kua hili atu te he lua ni laka ki tua. Kai ko he heke paheke lele kua mamao lele ki tua i toke lau taim tēnei e talano ki tātou. E lahi e oka hiula mai hoki i te kau takitaki e toke lau. E he hui oka tala no hoki. Pangana ai, ko i eini oka hiula mai, e ni tino tuhitala i hua hoatu o toke lau. Ni tino tunuku. O i lunga lalo lo i toke lau. Ka e lahi lunga lalo i toke lau, ke tau mhai ke pui pui e tēnā i tu. He oka i loa ke tatao. Ka e oka hiula loa he toke lau mao i lava. O i ki lai ko loha hai hoi nā nā tino i ena. Kai e he kikila ki te mta kupu e talanoa. Ko te mta kula e talanoa be, e nā katuhi nā hoi e tu hoki i nā vai huku te ka. Ko nā, te komiti tēnei ki te parties ki te Nauru Agreement. aia kua vai ai ngalo ai heolo ai he tupe lahi mau ma toke lau o iotu lava te tupe mau a toke lau veona tā kua hoki he tala noa tupe teo toke lau aia wa he tupe na huhua e ki latona e ki tea te lumanaki o toke lau o te hoka aloha o toke lau ka kona tupe mau o mai hoi tau hianga takitahi ke ono mau ai tupe it's a revenue my income dena tupe mau e tai lu hulu milion tai tuhela te New Zealand aid money ma te tupe mau mai lunga te te vessel day scheme na hoi te parties with an oral agreement ko te anganga tēnā katoa tuai e mahua hoki lai te ngalo te tūlike heo toke lau mai loto e te ako potopotonga tēnei ele mai ai e te ahui a ani huila ni hoa tala mania kai i toko lango na toke lau na tino toke lau toke lau pifo they deserve he tala mai na te glato i lungan tohi tēna wana olo mō nā tino toke lau kai koka matala mai i loto hoki tu mālo ka uau e lato ilo he mea ke he ahuia ai te pulupulenga toke lau ke he iloa e te mālo ka uau venu takua he tino hi heo ke koma tala mai pehea na tupu ka i heo ki he tala hoi a ngai ilo e na hakotanga social media ku heo heo mai nā tino mna ka i ngamu nā uo ki la tou hoi hoi nā tino tau tala ka he koma tala mai te ata o te mahuanga te ata o te hea kua veai te ata o te pekoi nai loto ki la tou malele tau nai kai ve toho toho te tahi tahi tino ke hea koe ke tuku mai akum talanga mau tala ngini ke kuhin toho toho nga me hoa i vele a lato na mamaya a lato lato ka inga na na tohi na unga tuke olohai te kau toke lau na na kri hoki e mali ke mahi to tongi na tongi ke kai omai kau mai na to tongi e na ko te anganga i ai a helangona ki ta toke ki kila ki te lumana ki toke lau i hoa nau hoi mai mō tae a wai taimi te nei nani hoa mō helo hei me hoki mō nā lumana ki tupulanga hoi mai toke lau kua ngala lulu milion e mai la tui tui limo ka niuhi la la tui tui limo ki ta toki te ka venga olohenga la tui tui limo ki ta toki ka e hiuke ata na e hiuke ake na haini o ni haini ni tin toke lau kai na hei loa o heka palangi e li soi admit e hei kei loa nanu hai atu kai e tutupu he mea tuhi tuhi ki a ni uhila e tutupu he mea ki toke lau tuhi tuhi ki ni uhila le mai hoki ko ni uhila tun maa huai hoki te kua ke heo toke lau ka ko ni uhila na hoki te wano ki toke lau ke pulpule e lafa ia e ia lafa hai atu kai ka hai uki loto atu ko o mai loki nato i ei nai lunga nato hui oi toho toho tahi chino iho a hua ko matau mahe vaenga na kau tahi na he na ko au na tupu hoki ko o mai tuku taimi e vena na taram na kai he hoho ai toka hui ta uli na vena hoki te mena na hiulaki na helikopter se toke lau hoi ke ai ku tuli toka lua ka na ahui au me te maro ka ua ki tūna tēna. Ho tau tuhi tuhi lima, ka e heki ho ai he mea mā toke lau. Ko ino ho mativa, ko ino ho ka aroha lava, i e toke lau. Ma he i e he mea ho e puaki, mama, e i vivi e le tu mama o te tupulanga hoi mai. I te tūlanga i e te ata. E olo ke helo mena tohi, e olo ai e mohi le mu, vele kula tau na he. Ilunga nga tohi. Hai atu. Ko te nganga tēnā i ei ai. Vave ke tuhi tuhi lima. Vave ke tu huan tino. Kai le mai hoki ni toa. Tu tō mai nga toa hai mahi tāla ko hea tuku tupu. Hea tuku vea ki tātou. Tātou hau ka tahi. Ma lepe ka tahi. Kai hea mahi ke tupu tupu tēnā. A ua e vave ke taku lei au kai taku kino koe. Taku lei ki lātou, kai taku kina ia niuhila. Ko tātou ko ilo loku lawa ke blame i niuhila ki hoi mea mangi tātou e hoi. Wen tākua, ngalo ya lo henga tu tu hoi tau li kina helikopter nei ku ku ngalo te te ahui ato ke lau ilunga ot na ala ngā tupe ye nei mai mai te tuna commission ko hei la tui toke lau na meina ko hei lau te ola lango lango toke lau ko te benefit payments mai te New Zealand aid tali pele hei te ilunga tupe hei hendena he lau mai tui nga lai nao te wensig nei ai atu oile mai yoki lai e tahi peko te palo tae lo mui tato ki e tahi pāti ki nei ko lo hai ngohi e tu te o mai toke lau ki loto ni huila e chui roka ni huila I lo e te ko tu hai ngohi a wai la tato na tupe ni huila hai atu kaile mai ko ta lato he realm country ko toke lau he realm country e vei e e e he he he a he he he malo mao i lava haka pitoa e tā kua koto ke lau kako nā ngai hoai kana o mai e tui nā lai nā te talipene hiti ki nei nā wins department ko hile tui hai atu ko te anganga i he tala nō ngamini nā ngana langa hea he me makitātou e hoki mō nā tupulanga hoai mai o toke lau a wai te taimi nei helo hei e he mea I vivia te mama hoki e hei lumana ki e e tālunga mai mahua mai I nga anga a te kauhai ngā luenga te kaupule e mahua mai I nga taki a te kauhai ngā luenga kauhai ngā luenga mai I teki lātou I e ia e I o lātou lima te tulilo te amia tonu ko ia te lawe te anganga I e ai ko te kilanga vai vai dena te du nei fale yesu dena yo glo na ngon na kai o kai atu pe ko te anganga ye yai ko te hia ki te ako he lumana ki lei lumana ki manuia ko ai te me o la te mo ko te na holon mai kai pe he langa na be ia ala hai vai te ato hai vai ai ni ai hia wa ko au e aloha ki toke lau mua mua te ingoa te mahalo ko ue aloha o ki te lumana ki toke lau ma tupulanga toke lau koi hoi mai kena he pai toke lau ki he mea he tangi he tupulanga hoi mai a ua kua ngalo I a olohenga kaina hei ni na toke lau kai play mai ni huila nei kua ngalo te ahui a toke lau I lunga o te parties ki te nao rule agreements na e haka tino ki lātou, haka hoi ki lātou te Vessel Day Scheme, nei mawai te alanga atupe toke lau ki te tailua he hulu miliona, ko te lumana ki ia toke lau. Ka he tino he au hoi mai hongi talanga. Ka nai pulipule a hoki toke lau lava. Ngalo te nohoa, ka tuhi tuhi lima ni huila. E lai nā me, vena hoki lai tūlanga tēnā na pāi ki nā helikopter na tupu, Hei me le mo nga helikopter ki lunga toke lau. Hei he me ke le ke komenta lai nga helikopter mo toke lau. O ilo he me vei a hea ko e te Ministry of Foreign Affairs ma te Minister of Foreign Affairs o ni hui la le mai ai is an extravagant spend. Te nau nga he tupe hoka hano ke hoa hui ai, ma hui hui ai, ma ni a ka hei me ke ono hoho ai toka hui tāuli o te heo o te vāo tea. Wāni mini mō ma te heo o tai ki te ewa nā waka o toka rau. Ai hea, wā toka hāu I o tīti no e hoikilunga. Ka hei ni atu pau. O nā tino ki taku ki la e wā ai hoki ma ne no haka wau pēa. O nā tino te ohia, ma nā taki take o toka rau. Hai atu, nā me e nā, ka e tuhi tuhi li mahoki ni huila te nā heki maha I ai. Ta puni hoki tuhai te toka, e ni uhila ki tamu ta atili o te hoka takoto he malawa ka lele mua toke lau ai ea ko te atana tuhi en tini toke lau hei ki tuhi a ni uhila o I tuko tua ki te mali o ni uhila ka ele mai ni uhila mato he hui tongi mato me tena olo hai koto mato tongi wa koto tapuni ni uhila to hai toka o te talunonga o te namta kupu ka e toi tuhi tuhi lima hoki ni uhila ko nai tui e na e hi he langona ko nama non tu mai ni hila ke pulpule ai ke pule pule le le ya ikta to ikta to lama ka na ki no ita ikta to lama to ko ko de vave la ke tali ikta to longa te na te pulpule le le e yo tato lima ma te ho ho e pulpule ho le le ikta to ka he tu tu lima ki tai tino wa ho atu e lo to ai ni hila mat la langa to ka tu na winga hele le nga lo hetu pe ka hio hetu pe pe alo hetu langa ye ya ko janga nga de na e ye ya e ke hoyo ka le ta to no no nga ta hu ta to tu la ho no ke ti la ke ni awala pulu pulu le ya ta to ma ma ka hoy le le te no no nga e ta na ye ya e mo ya nga ki mo ke ho ka mata la le le ya e ho ka mata la hi hi ya e te lo mana ki to ke la e tu tu lo ki ta to Hei nei hamuna tu hea nei hea langona ngai tēnā i tū. Hei nā kolo tōki lātu pulpule ngai lūt. Hei lūtō e hoki te holanga o te anganga ku tātou. Hei te tūlanga e hoki nā hoki hei tonu i te taimi tēnei. Te holanga o te anganga. Tēnā tāku hoki tuvai hoki te kā. Tātou kua vē. Ni tino hei hei tue matako i tātou ma tātou anga. Hei lūtō e nanga luenga hoki tātou anga lō. Hei lūtō e nanga luenga hoki te kerihanu. Hai atu. Kahi langona e oku. Wehen takua ovalo lau o lima toru tahi, kai mena hoki te walo nai vulu tahi toru tahi kine jauklani, e ta ua ai tolongo na ilunga ni tai tanoa magi ta ua. Fale isu tene, mutta pimentolo na.

head down into to big lalo while my ai hoke tu ma to te luhuru ta la te ia ta pene hiti ko ka wo ki lunga te hoka he wa ko he kai ta he tu he ki ki lunga te tu peti pia ki la to i te tongi he ki ki lunga te tu peti pia ki la to i te penihini i lunga o na vaenga ke he ke he e ono a tipi ai mai awa i nga tupi aki lato o te malo a ai a te malo nga vai nga mo ye na ke na ki la yo tiki tama tau ka ki la ki lima tau nga vale hoki ka hoi e ho ka heo to ma hau ki te lema te kino o nga ka tu aki lato i lunga na me tau tupi we na takua kolo to yo ti o te hole vai nga luenga i nga ho ka tuhi ai e nei ke tila ki ai ma ke te toki lahi hoki nga pihne hiku tapuni ai hea he atat ma lo e hoia he aku ta la to he hoia a ki na awala na awala ku ta to na a unga pe ku na nga luenga ha he tulanga ye yai e yai te te awala ni an ni me magla to ma hai ko ka le ati le gai hai ya tu te na ke le mai a e yo te taimi te ho he taimi ho ko ki lunga o te motorway te wala la wite le ki nei au ki la ni kua vehe me hoka te pito he nua aukilani o yoti. E tongi e koe he tax, ni e vehe motorway tax, koa pili mata ala au yoti. Ka e heo he taimi e hoa koe kilu ngali mata ala. O he hoka lua, lua huru ta ala. Hoka tolu, tolu huru lima ta ala. O hai ato. E hana wile wile wile, koe loki te mea kapake, e koe ka kui loto. Te kui loto e nā ka toa i te lua i tūla, o toa wala ki te konga hyon koe ki ei. Hua ki te mama. Hai ato. Nā mea o mai e nā. Lili hua ki te ola mā lo lo. Manitou mai ni nā i mea e nā o toka tuhia. Te ola mā lo lo. Pe lele i nei te tūlanga i e i nā hua la kau ki tātou. Nā hoti e ki tātou te tongi nā ho mai. Kai tātou e lo tinga aina ki nā ho mai. Pe mataloa ati li hoki toka tali o koe ke i ei he takotonga e hoka tei tali koe ki ei ki he taimi te tau na hoka tala noa i ei koe he ho mai hoka pitoa e mataloa ati li pe hau gila te mataloa ai he hau gila te tonga hiti a te malo gila tau i ei ia e te tū mai pe hui e te tū mai e hoai a ngai kina tu e na tau te ola malo lo hai atu me tau tu la hono na leo leo e te tongi ke ni a tala tau e hoai he he wape atu leo leo ki hoka hui tauli he he toka lahi o tātou i e te tau na ilunga te awala ke ono tali ei nā maho tia ngata ngata ni e lele i nei nā tongi ki rātou e kina nei e toka lahi nei e lama nei te kau hea nunga pehe ai e tua i atu he heo hani ki te koe pehe ai pe e ini tahi hoka hui tauli tau ki te tauhi ngā tūla hono. Ke no hea hea ni e tuai, mā ke tohi na tuai hoki tau pālota hui hoai. Mantuk tātou tala no ki te hoi ngā pālota e lomu ki tātou kīnei. E lelei hoki heo avanoa ke hano e koki tō mahino. Te legal aid nā tupeheo hei ni nā koe mai lato te mohai o koe ke moli ai he tahi pe tautali ai hoke he moli anga mo koe. Nā mea umai e nā e loto mā hui e te ahui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulipulu inga pe he ai hakat mālo. Ai hea ke tō hina ai tau palota ke tō hina ai he hulihulinga mā koe. Ki te kila tō iei anga waka ki loto tupale mene i tuhanga palota at mālo e lomu ki tātou kiei. Ni nai mei e nā, me munu ki tātou e tata noa haile, anga ki tūlang tēnei, a hea awa e tāu tohe ngā pāluta. E tāu te tohe ngā pāluta mō ki tātou ki nei Aotearo nei. Kai vē nai hoki la, ki te tūlanga nā heo hei ninga tau ki toka lau, hea he tūlanga kua i e toka tupenga. A ni uhi la ki toka lau. E lawa nei, he lawa nei, e lahi atili, e he lahi. Niani kikilanga maki tātou anga ki nā hoheringa. Wawe e hua hoki ki te pāti e tūmai. Hai atu. Ni e. He mana tu mokoe mpe he langa na hoki e tāu lele anga i lawa ki tūlanga i nā tātou noa ki tātou ilunga lawa tātou apurukam tēnei.

0: Ia ko te malu tatau ka hokalongolongo he welwa nai tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ane kai ia ko te matua he aloha kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene ia hui a hui ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki ia mani he hili tamaha hili hoki e tuka tu mo koi hoka mole mole te matua kai ele le pia ko ke hokai lo mai pia ko koi ki te malu tatau kai ngani hoka mole mole ka kohe ki tuka tu na hili ta
1: Ia ma lone te mātua, ia ko toko ingo ko Mary Toloa, ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororoa Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mo ki tātou toho anau ngā he ala. Iho e hoka tuloa tōki ki te mamalua nā haihoe au māla toho le tua ku pātele. Iho ma te mamalua o tōki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vena ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
0: Hello, Maloni. Hello, Malo. Hoki, hello. Hoki, taila hilele. I tau hiunga Dr. Mary. E mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pama i lava ni. Kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki tene mta kupu. Ia kina kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke e vela wako koe lava ko te malo hoka alolongi ki tātou te klao. I lunga te ala leo tēnei, ke hakamalama lama mai hoki e tuhelwa ko te kau nanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lāko au hakamole mole te he hili mōmua ke tuku atu mō koulua, hakamole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihi ka tatou, e hakalongolongo mai, Dr. Mary hakamole mole, e mahai nei ke tuku mai heu tamahakamatalanga lelepe ai hea te hakatāu ai nā. Tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, peko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lawa te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lawa ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā veko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lawa e tātou hoa nau pepe, ke pālawa ki nā mātua mātutua. Wa hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale. Ia ko nga tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai ti. Ke na he tau wale i ni hoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai i a ola o tātou hoa nau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo, kahetai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kakao ngai e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau i e nei hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela wako te mea māhea nini, ko te eiloa hukila wako te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine ho mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai na tamai ti la loi te lima tau heanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepua i petata. Ne? Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki te usually ki te vai o pepe i lunga. Ko he tui tenei e ono ia tau ale pui pui mai i te tui tenei ni. Tu lo mua wai e lo to hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo. Tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tu hoki lava e tau te e te teine ho mai. Iyo, te tahi tui, te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe. Ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hia makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia pe mau te meningitis. Kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tawale mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai a te matua. Ia, haka hala atu ai hoki la, ni te, the national schedule of ona tui pui pui ta mai ti yo he ko atu ko te tolu mahina kai tolu mahina te matua o pepe lima mahina te matua kai ko ka to tona tau heanga yo he ko atu mate hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga mate iwa tau heanga io mate toi tui lai hoa i te hulu tahi tau heanga io
0: Malo, kahetai lah hilir dete aku malam lama malo ni hilah hello mata hoki lah hilir hoki napol yang ani ma mana hilir hoki lah tuh hilir itu to community ni ane ni hoka hitau li takalahi hoka poling iai hoka nau kina tuye ni vehe hoki lape ni hoki ni honinga ni you know e tuku atu ki nga mātua makainga i tau kikila at mātua mole mole?
1: Iyo, e nga koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te ngove ko te whehili mō mō la batakalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e hewe nga tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke whai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui ai e tamai ti nga tawale i e nana tākoa. Ko ye tahi tui pui pua kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko kinei ni uhila i ei nā lā o te ola mā lolo. E hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā. E he hoi mahea ngā le mō.
0: Malo ni. Aloa. Aloa te ona hai. Haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ye he tino e. Ele atu venei. Veia, hea nei te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua umatoku tui tau hea ngatea ku te kā?
1: Iyo, ko te māhua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tau hea ngatea ku te kā, ko te pui puinga e anga i lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauheanga ni, ko te pui pui ngā kuahano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoai lava mata hui tauheanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoai ngā nātui o te hului tauheanga uma. Ke haka tau he tau i lava ki nā hiuinga o te hiama kua iei. I o nga mahuanga lai e nā.
0: Kahe tai ni. Hello. Ai hea nela te kua kawe ai te hulu ma ma tau wale o ngao ngale le mai he lava te ma mo na kai nga pahe huika
1: io e lo ho ki tato ko ko ki te ala vai na ilo i longa ko ki tato tangata pahe huika e e mau alunga tato no me la mau ai i i e tahi tau wale ni o katakita ki nga tau wale huika toto mau alunga tawa le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo, mo he tino i eo na tahi he tawale io e tuku atu ai ki lunga kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua e, i te heart attack e haka e hulu i nani pe, pe increase by by 10 mahila vai te vai ha mua mua e mawai ko i te hulo ko ke te ai mahai ke tuku te risk tenei ki lalo ka hai e hoai to tui pui pui o te hulo ko tona lua ko ki tātou tangata pahe hui kani e, e tokalahi ki tātou e nono hoha katahi ma, ma tātou grandparents nā mātua nā, nā makopuna Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hoko tahi te hulu, iyo e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i, i te hoale. O te hoki la ni e, e tāua i te, te, hoai, te hoai e nātui pui pui te hulu i, i tau heanga uma.
0: Malani, doktor. Haka mole mole. E maine ke, ke tuku mai koe ni, e te petaku mai hoki koe ni, ni ana na aungo te hulu tenei, e vehe hoki nai loe tangata te kehenga ma, ma te hulu ma he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, ko, nye koko e tau ale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu ma, ma te, hulu mahe ni e, ni e, e lahi la vai tahu e te ihio kako te hulu o te influenza e koko e, e ni e, e, e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki la vai vai vai e loa hoki ko te huiva ia mahae ke kātoa te te tolu peli mai aheo ni ko te tale hoki e, ni e mahae ke kātoa he, he lua tolu vai aheo ia e vee hoki la ko te lahi ka lava te kehe kehenga ko koe e tau le ti ngā ai nai te ihulu ka ko te tewe ko te tau le ma, te, te hulu mahea ni e, e lahi lava e he tau le ti ngā ai nai e, e tahe lava te ihio
0: Hello Maloni e e e ni ane la ni hite pu ko mole mole ho kai ngohi e pini vai nga ke mai e ho ke na kai nga pui pui te nei ho mai pu ko te hulu ho ki i lo to kai nga ke ke tau hi ai ho ki te pipi hi pu ko te pehi ho ki o te nei ho mai ho mole mole
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai e ni e tahi he mālohi. E mahae ke e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai, pe e he tau ka hai ko koe ho hou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i, i te ka hai koe e, ma, e tau ale te hulu ni lahi noho i tō potu e a waka hai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai ko koe e, e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngotu i te i tō lima pe ko te ngaunga tō lima ia ma mana tō hoki ke hoa hano o lima ni ka hai koe ki ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e ye iai koe
0: Aloha Aloha kila e ko te ko te te tahi hili ko mole mole ni e mahae la ke, ke maua ko i te hulu ka hai kua umato tui i te i te tui pui pui ia e i loveho ki la te tui e i eho nā o ngā lahi mole mole
1: Iyo, e, e, iyo e velova ko te, ko te mea e, ni e he e he tui e he lau pahene ni e ui lava ko koe e maha i ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e, he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai koko e hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoi tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia he vena hoki ko te kāinga kai vena hoki ko te community e tukula ke e tahi ao ngā hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni poko te tau ale hatu ka hai hai tō tui pui pui
0: Hello, Malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawa e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wala bako tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngā lue ai koe on hea ini ke toi peko toi tau luko lawa ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga ka inga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau
1: Iyo wai e loka hai e ni e hai tato i pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koe te hulu ni e pui pui hoki koe ke nahe tawa le mataloa ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino ko te toka lahi o ki lato e hoi lato tui pui pui ko te lahi hoki ia te pui pui nga ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lato hoki ki lato e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki ngā kai koe e ngā lue te anga ka mata pe ko he hoa ia o ngā ki lato hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni nā mātua mātutua e hoi hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki la te pui pui ki te ki lato i e nei e mahai ki tawa le ti ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID-19. E ni, e hoka polengi au nā tui COVID-19 e nei?

to mua atu ia tātou talo talonga le neva ingo le viafi wa selfie fo ia tātou tulu ia se tala fa fifi loto se tala fa fifi ina wa le tāpo inga ma malo le tātou tulu pei ona tawalunga ai ia le faanga tamba o le fuzuanga cruiserweight ili neye viafi pe ona selfie le tātou tulu ia le alo Samoa le alo Ausitalia le sunga ya jai o petaya le ua tau manu le fa moe moe ia pei ona ia tu yonti ai le sunga ya Noel McCallion ili tamunusanga lona iva ia sa fa mutai nai ele tau fia ele lau fali ele fusuanga ina ua le mafai ono tei fa awau ele sunga ya no wao ia ili fusuanga ole la ua tu lai mai ai nei fa tu mawina pe ele siampini ya ole anlo sa mo le sunga ya jayo pitaya tolus futasi manu malo ya sa yai le ala ua se e mai ele tolu se fulu malelua tolu se fulu malelua ya yeah, sorry tosu tasi ya yeah, man malon sunga ya pitaya tolus fulu lesa yai ya yeah, lewa ya yeah, ilana tolu se fulu male tasi luas fulfa tu yonti ya yeah, ile atoanga ai ya pe ona ilfa anga tamle ne ya so manatu ma e a tape nanga ile sunga ya dai pe ya ona ia sa no fo inicio fa tan tan nonga lungo inicio ala leo ya yeah, mesi fo i ya yeah, o ofisa fa sala lau pe ona sa no sunga ya dai pitaya o iu sauni o io wa leva na sauni mtapena po o i lava e ulfale maile fai toa na titalia ya malenganga fa aftai ya wa fo i nisi la sanga o lana tau mafainga o le maita watu o le a ya seisi o le a ya seisi o ngā fatia le sunga ya jayo petaya ino wa tau lunga la le fuso anga ile so ma le sunga ya no wow McKellian le a fo i wa fa mauti noa ya le siampini mantua le fusi o le taatonga le sa taalonga le sa faatino e loo yei se fusi o faapeo na taaloai pau lava ya o sa ilinga lava o le o faatula ngana o ta mafuso le lanulangi pio na ile a upanga le a o lo taalo le sunga ya jayo pitai le cruiserweight a ino wa mahe ama taulunga le taalonga mana wao ya faatata no for sunga ya jayo pitai ya o loo yei ya nisi foi on sa unuanga pio na luita wina ai se tasi o siampini ale lalo langi la upanga fo ilia o loo u mia nisi o fusi le zunga ia David Benavidius David Benavidius Benavidius o te fia fa amatali fo ile sila mai mol tatu tunu ia po oi le isi le la so ya o le fesili le asa tu fesili le tele o ai se tasi mafayo na ia lu iina le sunga ia jayo petaya le ala o si a o le sunga ia David Benavidius o David Benavidius e tolu sifu male lua na fusuanga fa tu salia ile la tamo enga po le taftulinga lea ma sunga ya jayo petaya o lea e manino ai o le sunga ia David e tolu sifu lua na fusuanga wa mahea lua sifu ono ana tu yoti sa yai ya o fa maumangwa fo i ma le tilutilu ala totele ya o le au panga lava lea le cruiserweight lua se fulu male iva ona tausanga le matua sunga ya jayo petaia leo tau sifu tasi ana man malo teminei le ai se faya inga e fapena fo le sunga ya David David Benavidius e le ai se faya inga e lua se fulu ole se senga le iai tasi le fusu anga e sili ai ia le sunga ya David tau sifu tasi ia jayo petaia tau sifu lua le sunga ya David lua se fulu ono tu iyo tui David lua se fulu fa tu iyo ti ya jayo petaia Tolus fu tasin matua o jayo pitaya ai lus fu mleiva ia le matua le sunga ya David Benavidius o nisio va enga o lo o ai ai tu langa o fusi o le sunga ya jayo pitaya sa ia u mia le fusi le IBF World Cruiserweight Champion ia me se fo i le ring Cruiserweight Champion the ring Cruiserweight Champion lua fusi sa iai o le sunga ya David Benavidius o le WBA po le World Cruiserweight Championship o lo ia u mia ne fusile na in the time nei pe te yani ina ua se ia le fusile IPF pe ona sila fia le tele le sa suspending le fusile IPF o lo u mia le alo le tunu le sunga ya tai o no nisi fo te na inga sa yai ia ai inga fo io le IPF o le fusi fo le ua u mia le sunga ya tai po le sufa sufa belt cruiserweight title e lua la fusi o lo mauti noa o lo ile a ao tai o petai le terminei o le ring cruiserweight champion I miss it for the super cruiserweight title o lo ia umia
awa o lea ua ava noa nele fusil IPF ya mo seisi elui na ile luma nai ai mole sunga ya Benavides ole WBA ya male WBO ya ofa mongo na o loo ye demi nei ya fusi o loo umia o loo no winga a fai ai tau no ulfusu angalia wa len tongi ya dulo le pea ya le luia le sunga ya jayo pitaya ya ya ile tasi leo alo fusu fo yo lai tulangi le sunga ya Benavides na kongi ya kwa lui kalia lo kumano o loo no winga o lfusu angalia e ono e ono fatino ina lfusu angalia tau sang fo pe ava va ai tu ye wa lewa mali li ta mfusu ai ta oto fo fo nga uma ife tu na inga ya me se fo ikon kavate se ivanga na wo sa ngia le kon kavate ona mauti no lole ya ol fusu anga o se tasi ne fusu anga o le ai mata li fo i ya tasi ne fusu anga lo tu tu loina tu tele wa fo lo to silfia ona ole to inga fusu msalo tasi le o le levola lea le sunga ya tayo petaya, le sunga ya Benavides. Ile toa inga fusu, le ngā yoi, ya mese faya sina umite isi o le sunga ya Benavides. O lono inga o le pānga, pānga manaya la lea, a le sunga ya tayo petaya. Ya o lono inga, ya e ono fusu to lua lea, ile tu ufata singa o fusi, po le unify inga o fusi nei, siampini nei, ya tasi lua, tolu fa, fafusi. Ata oto la fusi nei lunga o le lainga, o lono winga, e lese tama i tahapinanga. E lese tama i fusu anga tūlanga lela anga edu i dato. Ia wafui, e si alo le tru, ia, ave sa popo, ave sa ufaaftai, ia, afaifu na haiti lunga upinga tafaa ilangi, ia omi omi ange sa ufaaftai le nae le sunga ya jayo pitaya, ia itusai fui, malana sa ili nga malo. Awa ua, tu ma ti a, seo tatu watunu, i tamo fenga lea fo'i, ta ma li ipo, lea fo'i yalo le tatu watunu, le sunga ya tayo pitaya, fa ma lo le, tau tu atunu, fa ma lo le sa ili ma lo, fa ma lo le finau, ma lo fo toling. Awa e tasi lea ta longa, e ese ma le feng tao lon fa tinonga. Ya le ua, a tu ma ta ina fo'i, fa moe moe o sa moe le ne yaso, fa ftai ile tua, ili ma losi. Awa e po olea lava nei mauta pinanga mona tatu mae mae ia i tahleni maanga vaa a e tatu te faa moe moe a ili mahalusi vi ele tua mea uma ia pe ona ia i fo'i le tau mfenga le sunga ya jayo bitaya ia have a rest uso and may God bless your next journey me se fo'i lesi faa moe moe nga olo e moe miti ia ili unify ringa o fusi uma lalangi ilalo le pahanga mamafa lea o le cruiserweight Ya ole, naiva henga na watsi fit dato tunu, pio na yei tala ifuso anga, ili naivo ya fiafi. Dato se mai, ya ili tamusanga NBC, ili naivo i vayaso, fa ingwa na naivo yaso, aso tofio se fulu o se tema, liana mvaya tunei, ili tamusanga ili vayaso lo na fitu, talo na fanga solo na dato, tamusanga fa itu ma lo, Ale NBC National Provincial Championship i te tonu o Aotearoa nei. O le talongan whaatino le aso tofi, sa ta aloi manua tu, matara naki bus, maano maaloa i manua tu, lua se fumale fitu, ili lua se fumale lima. Taranaki. Ile asa farwailia suma tasi o setema mawaya tunei le sa ta aloai Otago ma Tasman Mako ma anu maloai Otago lima sefu male fitu ile tonu sefulu male tolu a Tasman Mako. Ile asu to nai le asu ananafi asefu male lua leo setema sa ta aloai Aukilani ma counties Manukau Ile malai fa avao maaloi matou nei. Tamiki makaurui Aukilani. Manu maaloi Aukilani. Faa se fulu maletolu. Aina maaloi Aukilani. Ile tolu se fulu maletolu. A counties manu kau. Ta aloatama a uso. Wae nutu a uye siya walia. Se maili talonga a Northland ma Waikato. Ile... Mai ai o le taalonga manu malo Northland tolu sefulu male fa, ile sefulu male fitu a Waikato. Ile taalonga Canterbury ma Wellington e, oka o kai, boi, lo fa moe moe. Oh my goodness. I ai o le taalonga, mai ai o le taalonga lea Canterbury ma Wellington e, manu malo ai Canterbury, ono sefulu male ono. Ile se full maliva Wellington ni fatino ina le talonga le one and set stadium le malai fo ikala state malo malo Wellington ni damvai
Ile so aso Sunday le auli na lila sa ta aloai North Harbour ame se foi Hawke's Bay manu malo North Harbour tolu se fuma le tasi ile tolu lua se fuma le fa a Hawke's Bay ya o Tawalunga lola ia o talunga o le neiva yaso. Ele talunga mata ina Southland Stags ma le Bay of Plenty. Manu malo Southland Stags. Fas fulu ma le tolu, ele se fulu ma le lua a le Bay of Plenty. Yo tulanga na peo na ia tatu talunga. Ile fai unga foio le neiva yaso. Tu maupea le valupi to ilunga Hawke's Bay numero tasi. North Harbour numero lua. Se atu tulanga tolu Northland. Tulanga fa Otago, tulanga lima Canterbury, tulanga ono Tasman Mako, fitu antu iai manuatu, ia ae titi ea ne loa le valu, waikato ili taimi nei. On ta donga na, oi unga fo ipeno iai le NPC, po le tamulusanga, fa ai tu maa lo, ata tou I New Zealand nei. Nisi o vaenga, nisi o tala wafo si fia tatu tunu u, fa ai loa manino se pepa fa mtalanga, tapenanga le tato au tag Samoa Tag Incorporated leo wa tapina pina atu nei ya wa le tamusanga tele lalo langi International Tag Federation lua afe lua se fulma leono o le fuafuanga o le afatino le se fulma le lima ile aso se fulma le valu o ke topa o lono winga o le vayas fo le tue mamau misalo la alfa ingo le neva yaso ono matu ta failo fo ilea le sirfir tato tunu lisi o le tato au mai ya ile au malanga se yo o ile au ta alo o le nei ta longa fo ia le tag o le ta longa le nei ua amata una ta tupula ie tono se tato tunu e fie fie fo ile loto e va vai ya ua amata una faa to te lina le faa nau o fie fie le ta longa wa ta longa ele te le ai se ma lo sur tino e alu faa to ai vu ili le peo lakapi fiko ai kingo ma maenga na au le tag fengo fia ma le se ia le fasi ia vu ili le e pi ilo o vua e va ane faa funga le tunu ya o nei ta longa ia e ave vu ili le mo nei faa nau Ia wā fōi le manu pui puinga. Wā e tātou te le mai loa pia. Ia ngā solonga ia ngā ia ili tātunga laka pila nei fōi vāi tau. Ai o se whaalinga. Ia whaafitai. O lea e mamoli le ngā whaafitai. A le tātou komite whaafoe a le tāga Samoa. I le mālo Samoa mo le lango lango sua. Lewa mai tau atu. Ia wā ye fōi se seleni u wha vanga vanga. Ya wā tā penanga le tātou au tā alo le tag. Mo le taimi mua mua. O lea se awa Samoa ya. E ulu fale atu ili tamulisanga lalolangi International Tag Federation o Samoa foi ya o loo fai masui ya o le tatu Pasifika ya wa foi lea tamulisanga ya temio iluma o matu failo ya le lisi o tatu au ta alo Nisio vaenga, peo na iei ta mursanga sa fa ngasolo I tonu lava o sio tato o tunu ui Samoa. Leo ua, fa ilo manino, le fa mahe aina ai o le ta mursanga. Sifun mali iwa tau sanga lalo ifo, moa lii, sa fa atino I tonu sio tato o tunu. Ia, utau lau o le fa moe moe le ta penanga le tato au soka, ia under 19 boys. Under 19 men ya peo na yele Oceania Football Championship sa fanga solo ya mase eima ya ile tato au ta alo le tulanga fitu ili fanga solo nga o au ya le Oceania ya peo na yefo ili fanga moe moe sa alo tu yai na ya tato utama fanao ya malo malo le fin finao malo le ta alo ya ile tato under 19 men's ya wafo ili tau mafainga o le tato tamulisanga walo te vama ya totele au sa yai ala tato Pasifika ya pe ilava ona o matu faa ilo fo I mwote sirifia le tato watunu ili nava yaso ita penanga uma Solomona, Papua New Guinea, Fiti, Vanuatu, Cook Island, Kiribati, ila tau nei sa tongi maa wa le tamulisanga sa ilinga fo I o au. Ia mnei sila ma Australia, ya wa fo I sa ilinga o au mahalo losi tono le Oceania, ya ole ala wa fa iloa, ya le tūlanga fitu ayo tato awali, under 19 boys, mahalo boys, congratulations, well done. Keep going and keep striving for better outcome in the future. Le foi ua fa'i loa, le under 16 na tama itai, ya le ua fa'a mahae aina, ya pei ona ye foi le nava yaso, ya lo lato utamu fainga, ya pei ona ye it fa'a moe moenga, ona I fa'a nau, o le fia fia nga lea, vava ai lava ma le fia fia, I le tamu fainga halo, ma tamu fa'a nau le tatu utunu, ele muta, le fin finau, so se fa'a ngatama,
o te tafa ilo mo te fir dadu o tunu tulanga pe ona yei le taalonga alau rugby league sa moa le sa taalu matonga le vayaso na te anei ile afa mua mua ai sa yei lua sifumalua tonga sifumalua sa moa ina wa mae ale taalonga ya le fo iwa fa ilo ilunga o penga te fai langi malolo le awa le atunu o le rugby league sa moa ya ile tato tal musanga fo isa ta aloi matonga fa se ful malevalu ai manu malo ai tonga ile se fulu malevalu ale awa Samoa ono tato se mai lonle a wale sit fil tato tunu o national rugby league le NRL o lo fa nga solo di time nei ya ai mesi foi ole ole o tato wa nga ia tu lava wala mala mafai u ta musanga I message sa ilingo au sa fanga molesi la sanga ile nava yaso o le la uma he ata lungol vayaso nei pol post season pe ona o fahilo ile aso fa raile le sa ta aloi South Sydney Rabbitohs male Newcastle Knights o le fa moi moi Mole Rapidus ia maua so na hava noa. A wā ole night, o lo sau fai le fā pito ilunga. Mantua le valu pito ilunga lea, wa fā ngā solo neilana ta mtsanga. Ina ua mai ale ta longa. Manu malo ni Castle Knight. Lua se fulu ai, ile se fulu ale Rapidus. Lo no winga, fā mutalia ai le hava noa le Rapidus. E sau fā ngā tuai mole isi. Vaenga po le isi la asanga o totoe o le ta mtsanga. Mole so nga sempini on nato sanga ile aso to na ile aso na fisa ta aloi new zealand warriors la au numero tasi to to no new zealand atoa new zealand warriors mali dolphins tasi ne o ta longa e failo dala ona o le tau mawhainga le tato warriors ma ngai ale afa mua mua o ka so fia fia ioi a ina wanga ia tu loa ile afa loona loa manatu tafa pe nafo ilau tapo inga o lo nui nga ele ima he a ele vali sifun minute a uope ilau TV Malo, malo, New Zealand Warriors ele haise a faina a wā e laki kako o le sa tato le top 4 po le whāpito ilunga le alai mau le si tato wa no manu malo le Dolphins lua sifun maleono ile se fulu maleono ale Warriors le ala ua se atu nei le Dolphins fa atali mai mo le soe ngā sempini mo le semifinal basically e le ta alo la le Dolphins il vaya sifo a wale hase e sa o dua mo le vaya soe ntu atu Canula Sharks at the Alo Male Northland Queensland Cowboys. Manu Malon Sharks, Louis from Leono and I. Ile se fulu maleono ale Sharks. Ule ala mai te watu. Ole Sharks la ale me ia tul vaya sofou pe yo le Warriors. Ole Warriors me il vaya sofou a wale isi ta longa. Sharks ole a me ifu il vaya sofou a wale isi ta longa. Ya ai ua fa mutalia i loa malita mufainga ale Northland Queensland Cowboys wale tau la wal fa moi moi ole si tatu ta longa pe on fatino ina la sona nafi oi sorry le so sa ta alo ele Penrith Panthers male Sydney Roosters oko a fai e delik mata mata pe na mai mol ta longa le o te ta watu oko se mata ngō fio le vevela le tamunsanga o le taalonga lea. Mai ale minute mō mō se yo o ale whaiunga ai aua au malo losi a nei ua lama lama whahi ua le tamunsanga. Manu malo le Penrith, Panthers, se fulma le hiva ile se fulma le lua ale South Sydney Roosters. Olo no winga, se e atu le Roosters ile vai aso fau, ai se e atu le tato Panthers la le nei e malo lo ia ta pena mai mō semifinal le vai aso yon tu atu. O tato aula nei, ne ua sau whanga atu nei mo le ta longa le vayas fau. O le vayas fau o le ta alo le Sydney Roosters ma le Sharks. Ai ta alo le New Zealand Warriors ma le Newcastle Knights. A mai alo la ta longa ye lua sa ili po ye manu malo. Ia na se atu lola ia o lai fata ali tali mai. Ia le Penrith Panthers. Ai mai se fo'i le au le neo Dolphins. O ke ofo le Dolphins. Ke loa le Dolphins. O le au fau tono le tamun sanga. Ai o te loa. Walaki, walaki. Aui, te viola e. Yoi. Ele mua mani va. Tato walu ia ile. Nā langa upu mole nei afi afi. Mole nei aso. Ya wafo ili tamufenga peo na hili tato New Zealand Warriors. Mea mautinoa. Ele imuta hii ili tamufenga li tato New Zealand Warriors. Le alava e fa ngā solo. Mo li tato wafanoa li vaisfau. Au wala ni ifa vai vailo tapo inga. Samoa ele atunu. Au te roa.
Hare mai, tato ta pua e fia ya awale. Tamu fai ngal tato wawies ili nava yeso o te loa mo u. O te loa mo u mauti noa. Tau te malo a Newcastle Knights. Iwe, ole mea mau lengu malo en Knights ili angafi. Tau lunga antua tato talau ta lunga le niva ngole fia fia wale mai moa le tato utunu ili failo wale lisi le tato au le manusina ya ole ua failo manino mai ya ilan ta lunga le so le sa te mo faisa ili tu lava po le ase le fia fia nei e tawona ta alo ila manusina versus Netherlands ya olo fatino le ta lunga i Hong Kong a ole lisi la le nei o tamaitai e o fidfilia ya wa foi e le ta lunga le ma Netherlands Manusina 15 ile prop number 1 prop number 10 se ma tamaitai ya Octavia ya Feta na nai o le tato huka numero luans tamaitai ya Faith nonu tunu o le tato prop numero tolu o le tamaitai ya Avau Filimua O le tato loka numero 5 o le tamaitai a Georgia Fruen. O le tato loka numero 5 o le tamaitai a Esther Savelio. O le tato Lucy numero 1 o le tamaitai a Machiko Selila Fepuleai. Ma le tato flanka numero 7 o le tamaitai a Michelle Curry. O le tato kapiteni foilea o le sunga ya Michelle. O le tato valu o le tamaitai a Linda Fiafia. O le talonga foilea. Ya efa manatuina ai le lua se fulu o ana taalonga mo le manusina. O le tato halfback, numero iva, o le tamaitai a Ana Afuie. O le first 5-8, o le tato fesi, o le tamaitai a Melina Salale. O le tato wingi sfumantasi, o le tamaitai a Lutia Cole Aumua. O le tato second 5-8, numero sfuma le lua, o le sunga, o le tamaitai a Hastings. A Hastings, a Lea Tawa. O le tato midfield center, o le tamaitai a Faasua Makisi. O le tato wingis fulma le faa, o le tamaitai a Drena Falaniko. Ma le tato fullback, numero sfuma le lima, o le tamaitai a Teitana Pati Atung. O le tato au faleo leo, leo au fai loa mai, o le tamaitai a Aui Matangi, a Nikolao, le alo Nikolao, ia M. Maevanga Brown, o Tafou Lua, ia mese foi le tamaitai a Filipina, a Fanana Ferretti, a Poison au Matangi, ia man tamaitai a Di La Sini. Ya lisi na tato au, le ua fai loa manino, ya wa foi le tapo inga tato atuno. Ya emese foi, ya tato fai ya onga, ile ngalo le tamu fai nga tato fai ya onga ulu, ya le fionga ya fui maono, le fionga nga aftasi, fui maono bela milo, ya ole foi sa ili tato au tele, ita usanga wa mavai, ya sa taalo foi ile au au sitalia ile ipo le lalulangi wa tele a tamu fainga sa taalo ai ile afionga le kafitasi lango lango sua ya le sunga le mulipola ya mulipola Dario sua ya mese foi ya le afionga po le sunga ya silei e tuwale o le tato wa tato fea onga nana ya olo o lango lango sua foi ya walfa moe moe le tato au le manusina o to mamana mulipo na nei msalo le fa va fe hao maile talonga le ile pon poana nei wa fo si fi datu tunu ya po lulio to wala ai mala mala mala auto popula ya wa fo ile talonga le halo to ayu tapi nga uma ya wa la vale ipo na langi mawolo to malosi ya mose ai ya wanda tapo ingala tunu to lunga to ai tatu tali talonga le neva ngole fiafi wa fo ile sina mai mon tatu tunu oi ya te fa talo fatu ya ile talenga le vai malai le sunga le asiata telenga asiata ki tiona fa fatel maf tumai ya ile tatu por kalam le nefo ivaenga ya ai mese foi le sunga ya au sangi la fa fatel maf tumai ya tatu por kalam le lunga o pinga te fai langa pmn sa mo o ningalo ya te oi tau tua fa wa wala o pmn i lunga o pinga te fai langi asia sia ni tatu apio folinga pmn sa mo ya wa fo inicio vaenga wale por kalam fa nga solongo le nefiafi pe ona to la lo na to le fingo to ali ya mau pea ya le malosi tatu na yo tatu tua a
ya o au sin sin na la tunu me se fo ila tunu pele ne vaingo le fiafi le ua af tunu li tulaiva a mai aia le pese lea mai le tato au faili le adis muli muli ya yeso a mai ale tato pese lea ya se mai leo por kalame ole toi tepa ya pole wati pe ona tapena mai le fiongon toto ali ya me se fo ile sunga le fatonu le ne vaingo le fiafi

0: Ole ua to e suli minute on tāre ritu lai tasi e sauri me lota atus nuu le fwe ua maitei mo tātou pokalame masani fai ua i pokalame o po sa e po tae awa songa fua tātou pokalame lutanga fta lai e a po fusili mtari lutus pa ia e a tātou mafuta i fo ili ni tae awa ole ua iei tātou wala au lungo leina e a sauri mai roa maitei fusili e a la fusi pta upte tfilingalo tātou tfa soa e a ya matau tu nafu mata tu ru ya ta tu fa so malu ya ya fo ile nga ngore ri ta tu fo fo nga ri fo ta yao kata lo fa tu ta tu balau sam oi
1: kalau
0: ke ya ba yo lo ta tu amata Rapture.
1: Apa lah saya usir dia bol-bol?
0: Oh iya, isa nomai langsung sam.
1: Iya usir di.
0: Isa nomai.
1: Dia kuspa iya. Eh iya le kala kuspa iya. Eh apa iya? Aeh faya, eh irbe kamu fay. Onga a kore ya ki ole pura fongo le tua. Tamai ole halipe ke haia. Ole pe ala ikit ki ase ko fiefo. Ka e haia wa ato ya ki ole pura fongo le tua. Iyo msidi nga fabolbole la.
0: Fabo mata tunu. Fabo mata tunu msidi me asem. Amata ita tu pokalmi nita yao. Ole a se me titi ete faia. Wa e faya wa atua ya te oe tu la fono le tua. Rapcha. Solo. Emma va va.

0: Tono mai.
1: Ola la talan paye.
0: Ano fe an nei. Mm. E foi mai ti un alo.
1: Alo ka kwa oi.
0: Ojo. Pa talo vota tu lau. Pa bjua.
1: Ya ka ti ai uma me na ya ka se mu mu mai ya.
0: Papa mo se tadi tadi fatto ina.
1: Okay.
0: Oh iya. Yeah. Tu fai mai, tu fai mai.
1: Vai.
0: Hello. Hello, Jason. Ya.
2: Ya, oi pasti ni oi. Ya, oi pasti oi. Lali kau sana. Ya, kau lali. Ya, si, ya, ni yang kan.
0: Tau sanga na.
2: Lali o o a se e sau lai di su ya ve o ma lai ka ko i de ola e fa va va
0: a fe sa wo ye su a ve mo ta to i ola fa va u
2: ya si
0: di mai a rapta fa fo mo ta su ru mai su
1: fu man
0: ya sa no mai e le ilo se tasi rapta
2: ya sa o
0: sa o a
2: ya
0: o ya fa stai
2: Nga
0: ole kuai le lole atoe. Nga ole tuai roe. Mana ia, seki, seki. Ia ina oi, au mana o nga umara.

0: Tāna mai, ima pisoa.
1: O ngā rua, o ngā rua, o ngā rua ngā whai. Ma rā ve i ngā i, ale i pēkai ngā kuai, ma pēkai ngā pou. O ngā rua ngā rua ngā rea ngā whātī nua.
0: Ngā rua ngā sā whai, rā ve i ngā i, pēkai ngā tuai, ma pēkai ngā pou.
1: Ai.
0: Pāpā mā jatū rūu, siri mā pisoa, o rea ngā rua ngā whai. Wala ve inai ni whea ngai ngā tuai, ma rewha ngai ngā whau. Sini mai a Sam, wala mea su maria ni utu ai ona ni manawa, whea mau ai. Mai whono ea sa whaas au sini?
2: Ia.
0: Ah, rau sini. Oio, mtai tusi, ah, ora upu e toru, tas, toru mtai tusi e,
2: ah?
0: Tutusa. E tusa. E toru fo mtai tusi.
2: Ia, rono
0: una. Toru fo mtai tusi e upu.
2: Mm.
0: Ale ala na winga ia o ngā ala. Ere, ngā, nā, nā, nā, tasi mtai tusi a tolu ia, wha tolu nta ua.
2: Yoi.
0: Ole u iowa.
3: Ia la lakukan. Arusi dia. Brasil.
0: Tona mai.
3: Ole upu e e kolum kai kusi e e kaufa akon. Ole upu choi chei ouai. E fa pera choi choi choi.
2: Ku nai se si.
0: Ole upu sa mo poro pu yisi ni.
2: Ole upu fa sa mo.
0: Sa mo, ya.
2: Ni ka upo, le upo na kiong ang le tuwa.

0: O la la lui fakorika. What is the meaning of the fakorika? E apo ya. Oi. Ori fisidi ya ma OPV le fai mai ya rele ko vi me OPV. Ori ori upule ori yova. Oi e ka afra ki ki mari mere upu mari ngori ori i fa e pel. Wa mari si mi ya au e pelu e. Ele ka ue la ko ri ngor la tu tu a e ko i fin ka la vong la ko kom fai ta uri tu ngi ko kal ngwa nga me fai a e me nga la inga fai ngu fire fa nga ru pure ore ri a no be la ngale ko e o su me lo minga a lo mi tuai me lo mi fo inga sambo ya nga e o fu la ko pai ki singa pe pe nga mi ri e tele na ngana ai tangata Afrika sa te na mipi sekiar sekiar va lo na mipi ka mare o senga
1: ma ko la obesi
0: sa mo mai
1: pe mo mo ma wa yu kune afi ai lei te mai a o fanga ia te afi in pai le vai
0: fia mo mo mo i upu ia sa ro mo yai e mai fono afi ai le i te mai te o fanga afi ai nu au yai se i puai ole o kanga ka i le ta o mai i le o tanga tai e ta o mai i salamu o vivi
2: Yo,
0: Tano mai.
2: E la kwaro wo wo.
0: O ia, ma tai. O tangata ia ta ubo sala mori sala suru iva. E le un tangata o o ngo o alphabet, o alphabet nga fa e pe. Ah, alphabet nga fa e pe. Tai pe o le alphabet a le Greek a le lingi, ah, alpha, beta, gamma, delta. Fa pe nga fo ira le. Usara o ngo ngai, ngai ngai. Isaramo nga sara suiva. Kuso alfa peta koa nga e pelu rusu luo na mta itusi. E rusu luo mta itusi. E ta i valu ia, tuza e ta i valu ia laina po foi upu. Ile mta itusi e tasi. Ia kusa la kaunga e faa tele le valu. Ile rusu luo mta itusi. Nga e maua e foi upu na e. Sala ufitu sumu leonu. O tanga le fai tau, e tai valu uma fai upu na ia ina e bote vai piti le risi e tu sei na e tanga le fai tau fai upu na tai valu tai valu fai upu e le mtai tu sei tas e lo su lu mtai tu sei ole ole ia ole alfa peta fa e pil na la e mou aie la fa inga fai me vila na e umi ese yari ele solo na e por pese na e ta ure nga ingi disi ole across acrostic poem poetry o se ku se tai pe yo le ngo tang fa fa fa tai tai nga it pe sa mo it pe sa mo nga ele o fa mai ke pe le o le pe se le le u shu mai tu ne vai lu o pe se ka mi ko a to a e pe la o si ka kai fa tai u lo to nga a ore ato e fa fa o ile a ku sa pe ngara ke o fa so sore isi o ile ile vi a e ye ile le ya fa si mi lu fi kan ko ivan i salamu a se lo suivo ku sa ngata ivan u mo fa u pulu nta i tusi lu su lu nta i tusi mo i fa pura se lo tu no ya nga e ile pe sa mo ngo mo ko fa fi te fa pe ngai o pe se le sa pe se pu ngara va ya sola a ai o amatanga o amatanga o mta i tusir o le ingo tangata na a mata ia ia upu buo muo foi upu pesi a tau mantu o maimera fono
1: e o kau mamamau e pese nga
0: i la la i
1: e yuro fei Ori eju, orang tua tengoyau. Angai kau ini kesia punya apa? Eju.
2: same.
0: Ele punya na wa ngol pisinga.
1: As the same.
0: Eh?
1: Ya
0: la
1: ba.
0: Ye ai. Ole are you ti ai pisha re punya na wa.
2: Wa.
0: Are you ti? Are you ro se your pisha papa soy fu. Eh, yo pisha ngol papa soy fu. Ide sha wa u.
1: Ese busca ese de you.
0: Ia, ore eiu, ore pese na fatu e trata ora foi pese e pudia lava. Na avele e pese, ma ili papa so ifua.
1: Ia, la ata uotu dan ma fua ma loka.
0: A ore pese e papa so ifua.
1: Ole kase no eiu. Na ma feo ai de colisi.
0: Oh.
1: Oi, mome.
0: Ia. Oira, yo mal pese. Ya la va. Ya la va que está bien, ¿verdad? Ya, ahora el PCR es el nga, tú sabes, el PCR es que estoy full over for you. Man me está y tú sí o le ingol, tangata. Ah.
1: Ay,
0: no puedo estar bien, man. El PCR, sí, el PCR. Fataoto e lusu lima fo perusu tasi lusu lua na e mau ai fo upu na fiai.
1: Fatai vieleli.
0: Oh, ia nga fiai fainu o iso. Senga Yohane fatai. Fataoto e lusu lima fo perusu tasi lusu lua. Maro, ia olele la toi lima ile lua.
2: Almisini fatawe, etini saukare usuwa fa feganya fa murmur.
0: Hmm.
2: Or kalalei fakamwa Israel tunga o mamokse maalong. Ay ko may kawori si kus. Pamay o fakamwa sa ilo muka ka etel.
0: Hindi
2: ko na lang tunga mapela ng pema ka sa o nga paupungo ka ka etel o fakamwa Israel.
0: Ya, alas o silfie.
2: I found a man who was a man.
0: Por fana o upper arm. Ei ei ai vai lenga fa o upper arm. Ei il tanga tanga ingo ya epa epa.
2: Epa fara.
0: Ei pe no epa pe mo ngan u chu ngari sa uri ngo e pe wa. Tu sara tanga tanga e pu nga tanga tanga e pe mo ka wa pe ngari. Yo di sta unga na sa uri fana unga sa rai.
2: Ah.
0: Ei. Ai wo mo ke mi ro ka o au juice au juice.
2: Ia,
0: lau kau aku ni, dia kau doa. Oh iya, siapa kau main?
2: Oleh bovi.

0: good concern up and all or pese sa morning of a coil pick up for lengvatoi or pese or in work I my way or Marian ah my my phone
1: yena
0: o ilan Marian ora la lengol pese ora la lengol pese Orpese ngon mana na.
1: Na.
0: Ya ngare ko siri ko ya ngai we nga mai fu ya ne. Orpese
1: la
0: ngare.
1: Orpese la ka pa.
0: Ya.
1: Orpese la pa.
0: Orpese la orpese pu ya va are no no no su le fa stas. Ni va pe ma na
1: na fa lu pe da uma.
0: Ya. Ei, vou pensar aqui, mas eu vou ir fazer estás.
1: E olha se lá, pensa lá, tá bom. E ele pensa que vai pé. Lá o pé é bom. Olha, engoçar, olha, engoçar, quem ir lá no vai, engoçar, olha. Lá o pé é bom.
0: Ai kusole or fam banga ngal sera mo sera sui vale se fetoi ah na ringa u pinga on bit i on fe upu ale ale kan fa fa kusa ile ile ngo pisi wale ile si pisi fo ngale fa sa mo e fa pinga ron fa inga pur fa inga pisi ile ara we pet pa banga ale
1: mo obviously mm obviously lo ro mam lamba ingo anga kongore Selamat sore Rui Pak.
0: Ayam makan alif. Alif.
1: Bapa unggul tak bapa sorry. Kok kira kah kaya ese kongol kusir.
0: Makuar or alif ngar Peru aku Greek or alpha. Amerika kau ini si or A aku kau
1: or A. Or A E.
0: Ngar. Aku saya or bingar. Ewa ngara fui ngamoro upuro alfabet igidisi ore ore o muka ikusi longa lua mo mo mal lua ore ya malo faftai vi ere li ini taya ole o te ali tula e lua ile tasi minute ma lima su valu se kone ni mariva ya lua lo minute te ai ya la fai u ita to ni ta hel ta to tru fafta tele lava ya ila to mafta mais fafta i foi sem rapture ya senga yoane o risale suka ya mare sunga ya chain ya ram le moa fafta tele lava mafta mai ta sanga fanga io ya fa manu tele le tu ni vayaso Ya, saya mesti via sahun wah.
1: Dia faham
0: saya lah. Faham tak
1: Ya, udah tahu mau faham sungguh bayi. Bukan pak anggur pokar ampuh. Ya, tak mabia. Rabe ya, umpai mesu yo kaku. Ibu boris kaku faham kai faham kan? Ya, mau kau umang faham sungguh pokar ampuh. Ibu apa cera ya? Faham kai kene lah umur pokar ampuh. Oni po matang ofi oni kulang ka we ke oni

0: kara bo fi si o le o bana mra ma le o ku se sala mo sa si wi pa sa ka di fa so ma le fa se rain ye ma wi la vale ba sa gor ba ya ye fa wi fo le tu ai da su ma fa rain ye o wo ho di pa an o po kara bu ya la to u ma no a ko fu sa di si di le po ye fa ta i la por ko ka di si Iba tai pun bor ka dingo au sisi. Dang ai. Fa si si ai si si o ka rong ko ke ka ka la ka di bai au sisi.
1: Tai.
0: Ya fa ke le ra ya mo wi ra ya. O le ba fol po. O wo ba wi ya por ka ya o si si po. Ya mo wi ra la si po wo. Ya so fu a ni ka dang.
1: Ya.
0: Fa pe le ba po ya. Alo fa le tu fo i maro si. Tu me fasse ngai nga mau to mau bom pa ngare pokalam. Mau yer ba yas ma mau ya pore so ka ya fu fu. Ye ka ko pure alo. Ka ko ti lo e foi dun ka ko le kyo. E nas ko fi lo ge ba yas. E bo po la sta fo next week. Yo o se pure mo ye kura nga pa pa kere la. Ye mau yer ol po. O mo fo ke me fasin ma lo ro.
1: Faftai. Ya, yeah, o fa fa fa se fu a, to fa se fu. Ya, faftai la wa Sam, ye mai, ya ye le li la to ma fta mai mo pen fa lang i ma lo, na wo sa no atu ye Sam. Ha o mai fu ja to ma fta mai ni ta ya. Ye o le nga nga la va ye ta to fa so. Ye a va tu o mai. E fu di stai mi le ta fa ngai pe e se fina nga lo. Ya ai. E matua la vali o ia e tatu te avai peile ni ilo na sa i di atidi a unha fo ia matu ese ese tatu te sa i di aim fatu pu fo i le e bapanama i ala i tatu sa i linga ia mta tu ftu fa i o fo i mea unha mo nei va yasu ia taro i le nganga o le li ina ia famanu i atu tatu tu du o le fayur fa fonga mai uto mauta malawa po farfa inga ruenga mauta ngase ngase po ai futa ina po fia lava o mau mai pe bensa mori mo tota CPI le fa mo ta si o lo tes me lo ila o retio fa lo ngong lo to o na ne so veki ka mesa eli ta to ma futa ni ta e o fa mo ni tele le tour ni va yaso a ye fo in fa le tonu o le o na ma nei fa maru lo atu ya la fo i lu ai na ya to di lu mo ta to ai o ne fo i ta sanga se ya o o ina fa i wina ile alofa mataita inga fili mbuol tatu li faula o Yesu Kiriso famanu ya tele le tua tu faia soifua
0: ya kwa soifua
1: fa